0: your help. When the landslip warning is in force, you should stay away from slopes and follow the government's emergency response plan. Remember, landslides are deadly.
1: Tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan, sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakayin ang mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito ay sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

tuwing ikatlong biyernes ng bawat buwan sa kanap na alas 10 ng gabi, samahan ang grupong kaakibat at kasangga ng OFW sa Hong Kong, ang Mission for Migrant Workers sa Tinig Migrante. Kasama ng PTS, tatalakay

tayo ng mga problema, issues at ang buhay OFW. Tinig Migrante, ito ay sa pagkakaisa ng Mission at PTS. Tinig Migrante, dito lang sa inyong radio, Plus 1044.

0: Sabado Nights Tunog Pinoy.
1: Kau di balad ya? Mabuti ka kasi, wedi tao ka rin mga ano kami, may balad, tapos break na kami ko ba? Sige nyo lang, late na sa barko.